0: yan nga sabot na ma pama malakaban nga sabot na ma
1: nyo misih mage ang tida to
0: nga sabot na ma na abi at
1: na mo ako pangasati kita aw
0: terima kasih aw nga guys mo okay nga to kami duay nyurut ka dire ari program nga lateng ari kita ila kita bertemu baro ga bawa ka bukay ngarap ka sama bala garay alante ang ate api magamujo pa pangawa bye bye
1: terima kasih.

0: finale hari. Para lamay, ay marilang malay.
1: YFM, Segulay sa Jalay.
2: Segulay sa Jalay.
3: YFM.